0: Ndineyo Alberto Langitoni koma mujezika litamachizola wezi ndiri ndiwo ita nindo wapadera amene nditunthawi zonse ruti maendera limodzi pofutukula zambiri zokhudza na ndi programu imene ya miyambi ndi chikhalidwe amenewa ndithu ndi Amarcos Phiri. Alonjereni omvera Amarcos Phiri.
1: Zikomu kwambiri aulutsi, tikulonjera omvera nonse konse konse kumene muli mulandire moni wa mondokwa.
0: Moza chulutsa gagandiwa Phiri, lero tifutukula mau aja oti sinkudya chiwala chopanda mchere. Sinkudya chiwala chopanda mchere ndi mau amene kawiri kawiri timakonda kuamva munyimbo osatitu za kuchali chai za kunyimba mapemphero. Mau amene wamakonda kumveka munyimbo za gule wankulu. Kaya mnawamvapo kale nthawi zina poti nyimbo za gule wankulu zimakhala zovivirira vivirira ndiye kuti uzimvetsetse mafunika cheru. Kaya mnawamvapo kale mau amene wa Phiri sinkudya chiwala chopanda mchere.
1: Mau amenewa pano ndiye pachimaki pakumva mau amenewa ndiye tidawa mau amenewa ndi mau amene ineyo ndidawamva mwaka kapiti kapiti kuyambira kale kale. Enake amati sinkudya chiwala chopanda mchere. Sindidya chiwala chopanda mchere.
0: Tsono tanthauzula mau amenewa Aphiri.
1: Pamene papatu sinkudya chiwala chopanda mchere. Inde ni mwambi komanso palichani kodi mkuluwiko. Chifukwa chiyenera kuti timasulire kuti kodi chiwala chochoyimira ndani. Amene sadya chiwala chopanda mchere yodi ndani.
0: Kodi nyimbonso za gule wankulu zimakuluwika?
1: Amina jandiye pachimaki pokuluwika. Amina malankula kwambiri mozungulira. Komanso tikaonetsetsa nyimbo zawozo ziri ndi uphungu wa mphamvu kwambiri. Malomoti angolankhula mwachindunji basi kuneneratu. Adazungulira kuti ine sindikudya chiwala chopanda mchere. Tonsefe chiwala timachidziwa. Chimauluka kumunda kuti tipo chiwalacho timayesa ndiwo. Ndiye chiwala chimadyedwa ndithu. Ndiye pali ziwala zosiyana siyana. Au pala noni, pali nchechera, pali chani. Popeka, iye yada yamba wa unigira. Etika, kuma nchifuwa chake tulula mkula mopipiritsa. Nchifuwa nanga si guli wa mkulu saja chiwala.
0: Yeah.
1: Ndiye kuma guli wa mkula mafuna kutaa punzitse antu. Kwa punzitse kuti sindija chiwala chopanda mchere. Kusungiza kuti chiwala chimakoma ndi mchere. Yeah. Ndiye chifukwa chake uyadango lankhulako wauza wanthu funa kuwaphunzitsa wanthu kuti iya anthunu musamadye ziwala zopanda mchere, musamadye chiwala chopanda mchere.
0: Tsono mwina omvera kuti amvetsetse chifukwa Phiri nanunso mukhala ngati mukulu ikanso pamenepa.
1: Zoona ndiye.
0: Chiwala chuimira chiyani?
1: Chiwala chuimira kamwana kachitsikana kosatha msingo. Kosa kula, kabutu. Kamene sika nafike po pasaizi. Yochita zendu zimena kula kula machita mchipinda.
0: Nanga mchere wa kunene duao?
1: Mchere yo kunena kuti ifea nthazimuna achikuli rengatife. Tikamaka kamira kufuna kuchita zendu za mchipinda. Kapena kufuna kuyenda ndia nangu nangono. Nikati kuyenda antu andimvetsetse. Kapena kugwirira tiyanatingono tikono. Kufuna kuchita nazo tiyanatingono tikono tachitsika na zimene timachita ndi azimai akulu-akulu. Palibe chimene timamvapo. Chifukwa palibe kena kalikonse kamene bwana uchali nako omuyerekeza kuti angathe kuyenda ndi mwamuna wachikulire. Ndiye asanakhwime akalibe mchere. Mwamuna wachikulire akamugwiririra mtsikana uja. Palibe chimene amvepo. Olumpa ngono-ngono pomwe. Mapeto ake akahononga kamwana kacha. Akahononga kamwana kacha ndimera ndunso.
0: Akatira kundende.
1: Akatira kundende. Fupa loka kamiza. Siti chedwa kuswa mpika. Ndiye ukakagwirira kamwana kacha. Kamwana kacha suka fono. Uluka nyenge lero kwa pasa maswiti. Ndizi ntuzina, ndizina. Iwe mkukagwirira. Iwe mtuwechi kuli palibe jimene utu mvepo. Ulumpa ngono ngono pomwe. Wangono ngambiri yako. Wasakasa. Mbali hina. Umene ujandumene timati. Ushijia maganda. Mbukona. Guli wa mkula lupunzitsa wanthu yapa. Kuti amuna inakula akula andevu. Okwima. Msama siyaka zanu uko, kumabito maga mbwandira tuwana tungono tungono. Tulibe mchere, sutunalimbe, sutunakwime. Mungu pala mula mirandu, nuchi ya maganda wanu uko. Ndiye puzi ulemeni tutole rapo hapa hapa, kanyi meneoti, sinkuja chiwa.

0: mkazi wa kufika, mai wa kufika, mai wa kulemegezeka, mai wa basa, mai umwe tense tifunika kuntumbiza, kumusimba, kumutesa, tangwe ndiye kapaziko la pansi. Sifemba na mpindi makumanei na sinomwe, 9:47 minutes.
1: Tam sura. Si chocolate kidoti jokete katoto ni keki
0: nikanika mbukuri panhawe kumi nikanika mbukuri panhawe kumi nizafika na nkani sa chigauchino

0: Mshanangulidi, mshanangulidi, maparapata ya koya, mshanangulidi, makukaza, ifu, falu, vanzaku, maparapata ya koya, makala ushiputa wantu, ndoko makala ushimenyiwa, makala ushibira wantu, makala ushigwinya wantu, uchirewa wantu, ndibopa, maparapata ya koya, puma, lekashita zumwebzi, karamuntu, wakulimegezeka, wakuneka na nzaku, wakutambiriwa na nzaku, mshinangulini, nsambu, wakoi basi, mshinangulini, ne, makukwenga pano, maparapata ya koya, siya.
1: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima.

0: Agrego mari dao andu kumbotsa tsikula china mwari. Aguru wandu kumbotsa tsikula china mwari. Ndena afuza ra china mwari njiani. Aguru china mwari njiani. Ndena son kutsa fusa. Ey, alipa minisa jizio china mwari. Agude wandiku mbotsa nthawi ya mlango. Wasidava ndinkhani za mchigawo chatete ndizo njezerapo makolo tu gulewa makolo ndamene walowa mbwalo panopa ndi apa tiyambeta ponda ingoma akuti kanyamako ocha ocha
1: kanyamako ocha ocha ndiye mundi maneso
2: mane
1: mane
2: ndine komeno.

Canhimbo, cabuino, buino, camuê, café, zero, atso. Contra o buscurantismo social. Aripo amuna ndawe zinango kamba kala kuti wabva kuti mbamuna. Mbamuna tanguta mfala kala sao. Bzichito bzao bza pezi pezi. Mamuna umweyo. Kakala mbona dima mamuna pamui. Watsagumana masamba ambwera mbwe. Ah, masamba ya tana ulula. Ah, nepa kala bwera wala kala tsakumbira mbo mune ngerai. Tsono rawachulera. Unka chula mune ngerai udachala ndwepo. Nandi baba, nandi baba. Munzali didu aline na mune ngerai imwe. Ukamala hapo ungataka pita nyumba tsapano. Akukubwelesera ntsima ina muliwa kutwira uno bwino bwino. Eh, muliwa igoso. Dambira kale kale mduni kamfunandi kuja muliwa kwikamanduwi. Wasiya.

Pide kugulira manduvi. Warega nyimbo kupfunza kuti manduvi yakumana uponi. Ndepano mapinga nkuriwa pano kuti haruta continua. Continua contra desgraça social familiar. Azibaba munthu kudziwa kubereka mwana, kulera kutaza. Talibu azibaba munthu azinjisa dapandira wana wawo wachikazi. Kagumana mwana wachimuna alibu inobwino, mwana wachikazi chipu, nina wanjaro kuruona. Apfunzidiwe muno na muno. Kuyembirira mpaka na kumalizira. Wenzene kakarana tsoka libozi na libozi. Mama ini. Tsoka ni ntoro. Thank you.

0: Rádio Moçambique e a Monosso fala Malungero Achisena.
1: Kabuera hanyakufa Rádio Moçambique na ndimatu ina Malungero Achisena pansipi ya lelo inango nsiko ya basa mutakuwa na nzizi yatu femara mapindi kume bozi Timispano hanyakufa Rádio tinatitiki pakweche nyimbo tingamatu na zabuera na pindi ya kulonga tanga mpangwa zatu za pakatu paziku tingamala gibedi tinatiti buere na mpangwa zatu makamaka uje zatu ukira panzizi kumi wakumasiku wa 22 zorash hapo 23 zorash mpento wanko mpono bozi ya kumasiku tinatiti buere pontu na nyimbo tiwara kutinga malati ze kafunga na mpangwa panzizi kumono bozi na mapindi makumatatu mpangwa za kumalisira ultimu jornal zinanga tenisho kisombe Manuel Chavel kumichini tukufuna kundi siku wa leru ikale didi kakamu budaniku